ya ka si we ho na kinke tan we ge me nya ke gi bi anya ha so me we ga so me mpa ku chiche ime e bendi hin re so me le nya we re anu so me e bendi hin chiche e re so me oka wa woni oke ka ke ge di oni iya wo nya ho ele ho nya ebu we po ibara ime Abioku tanke Ogun State. Egele nko gane ngon okpo uhu esini. Ote chono wozo buhe ogun ndi kuru arasome owu ni wera agwa wa maze buhere. Obu ogun de kuru nyuhu owu nore ime olega.